0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
1: Kapa kapa tuana, a te upoko o te ika ki irirangi manawa.

0: Ngauru ngā waka, ngauru ngā kōrero, te upoko teika.
1: Ko koe te puna wai ki a hau, ko koe te kuku o te manoa, e kore.